0: beras. Artinya, upaya mencapai cita-cita.
1: Olo-olo, itu longgo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Di wali kota adhan dambea, ma lopo ela, wau ma ima-imato owoluolo lombaga pemberdayaan masyarakat mialo LPM. LPM buti, pilopo wali lio umai mopokolio ala iati. Dedila bo mai lembo alo u hipololohe untungi. Tau urusi LPM musi ma'ahali lio. Wau mokalaja lo'u ihilahasi. Helu mo wolo pamalenda to umai mo ponao lo porohoram. Moli ilo tanggula mai li wali kota, timi ilo taunu pamalenda lo kota mo powatu lo upango ode kelurahan. I upanga hetuto lo juta buti musi onapa atilio to kelurahan. Upango pilopo alilio lo pamalenda kota lo hulondalo mai pomangulio mealo po opio hio tangi bulo tao wau ue wolio mao umali ohuna wau onapa atilio ode la iati.
2: Lumanu lo momo panggola. Bo ode lo polihu lo tundu.
3: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
1: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Momia he hele paname to hulondalo butia ma tuha tuhata umai mopolai ati la pulo. Istab ahli gubernur to bidang agro maritim Ishak Ndoma lo otanggulai. Bihu deheto lo hulondalo, tuhata u pomia hela hele paname. Wau utie musi ohu ila lo pamalenda. Moheinga investor lo perikanan. Wau moheinga la iati u momia he hele paname. U tanggula lio usaha tambak modern. Hele paname buti, donggo oti langgulo boli donggo lai-lai oto haragalio. Wau, mona tata palalu tunggulo odeli pulo tau deli. Utie hiang olan toto hulondalo, uma mopolai ahasini, mialo odudata lo hele paname. To umumiahe hele paname buti, dedila bo mai mopelai ati la pulo. Na bo olo mai mongohi hiango, odeta to bihu deheto, umai mopelai aro dawalo ekonomi tolipu. Potala momiahe hele paname buti, upolu-polu tu oto program agromaritim, to umai mopelai ati la pulo wau tutumulo la iati.
2: Bo ode lo pombolu, mo ondo tau.
3: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
1: Odu olo ito longgo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulontalo. Dabo maapucu tanuma habali pulitio. Ode lo bolo mo pula dulo hui. Pohutua lio penas lo mongotani wau mongopi lo hala. Mamodata provinsi to ungotupa lo Indonesia umale ida putari olota laolo lio mai. Ito awali lo hulala boti odelo ma walulo lihuta mele ida putari. Ita uwalo panitia to kabupaten lo hulondalo Darwin Romi Sahrain lo otanggulai. Mo'a amita monto Sulawesi ma leida putari. Nabo ta monata u leida putari buti ta monto moladu mai to lo lihu lo lota. Ipanitia ma lo posadia umai potitola lota tongkona amai. To u limolo kecamatan. U wiwimpide wolo limutu sabu penas buti pohuduto limutu.
2: Lumanu lo momo panggola.
0: Bo odelo tidihe wau tihula, wamba o wawahu.